0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Estúdio da Rádio Moçambique, Copeni, Moteno, Vruana, Mabassa, Albatado, Andro, Madaine, Mabassa, Aliso, Naichuabo, Nanyo, Paca, Kumina, Mola, Namitala, Makumatana, Mitano, Modivi, Wupa, Ganyan, Moteni, Oli, Padigioco, Vruana, Mabassa, Banroma, Ovano. Ziwani mikalo dhinete mabasa badhiga kupana mitara minai mikombo simfoni ya mzugunu cha mpako maputu ya wii na keledho padwa na lizu na ezugu na malawe ni walo maputu ni yeli lampuna mkambangia ni aradu msambiki ni nda na dhamaronda na mala jibo dhote ya netera mpaka kumi wa mfuna hiyo vruwa na the province ya Junior Zambezia na Echuwabo ni dhena vina dungu dhamaronda mpaka kumi na mwadha Kumina mwadha, nazu unchemi kumbo isi mpako maputu, huina akele dhopadu wa thamidhi dheneso. Kumina mwadha na mitala kumina mitano, mwadha dhona kalodha na mipaganyo, dhama wana mbrano maganyo. Na malodha na mipaganyo dhe, Dika kuna kumina mwadha na mitala makumeli, mwadha dhona kalodha na mabasa, nchimaru wa ambarani, nyona kwa niya jua kalabo ningati. Mwadha dhi uloga na mchito, na iyo mwaloga gabani, yana kwa niya jua kalabo ninenti. Na nyo mkwinyo enadu wa malabo tene mwana mwyo jualizo ni inabulia watu wenza nanti na Belton Kasimu. Na nikami yedho na mesu la mabasa refeba bristu refeba. Hava mwadha ni ndiro bilawila mabasa haba fia imawa ni mwenyo na mikale lo dhofanyela nga mutadele yovina okuno.

Waliwibawa AZ Kinera mpono mkamlinge ni aradi msambiki badaka vera kumi na mitala kumi na mitana mwala nyo ya tomno wa alavaditi nga moto kunatida wa alavaditi pa nzuwani wangaluwa mzike kamunanga na ukumu mlofroja Dabrovina Matuga Kailo, when no one was a bye. Almosovi, Sierra Camunja. Odi Costancio Elias Valani Jibo Bilua Boise Rapasi Velava Taculu Cadin Rio, Peno Chichi, Villa Canaga, New Peno. Ntitimi yona kaya na kakeni na kwa gabala na ganyo. Pinkalanga mwana o dila. Bae, dile matolo mwa ilabweji oteno ove da ganyo. Ifia vogwe nilwa iya kajedha chibuwa pa. Ah, ojedho bade nene boys unola. Boys kathano zilo chugu. Katagi ya namuselu ya mie karimuna ganyo mwasano. Bedo yeluela ya igano ganyo di invite mu kwa ova nini mundu ni mwao obenzido bela agora ya agora ba malavenese ba hindo ni muiwe ni constance di ya jivalani jibuji ampubula ya ene no mlumuni wae kalamio tambi h

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Waroma di kumbilen levelelo sabwa kayo funa wenu ne kayo funa wenyu nakana makatami na choki echi enfiam kumbilen ni Radio Moçambique Zambezia mweninga ewiela bai kakule pama okwabi katia ni laweni zivira ndoini nsogore na mabasi emele mu au gwadi wa watokechi kumina mitala makumararu na minai ofano ramudhana za malonda zengeze mpindwe wila mtumini mwe mvolo ilo bochilo bo zawene gamala imano nyamanje bye kamu vrona ni mpindwe uvu
2: ukika vovo está cozinhar hoje
3: mais sabor e tanto amor.
4: Wala, amun akalo kika vihera. Muna! Muna!
5: Sakeo, tisio ni mvira. Murima wote po wipa. Yokala apachuan la mara.
4: Nari muna. Juli yeta mukumiso wote sene sovira pama. Akilingweo ya ra.
5: Mwaikarari sapu ya.
4: Veya ni mwana ampanya ya owani. Kinachuna wape etu awe etanyo otanya vavano. Mwosu wela tavale muna. Kinachuna wakavira amu araka.
5: Iya kisiveli waka. Vano oho pwele chwene.
4: Kinachuna wape asoja sosiva. Enakalihira amu araka ekumi ni ekumaya ekokelemo. Ki wale muratio ni wii ihopa sauma tiza pama. Kitumeni kusi. Ihopa ise ikani. Ti wengi suwere na wape yawa.
5: Ahe. Iho pasa uma. Ti sapama. No kala mwape ya nachuva. Ekoko. Nari mukwani. Sinto ko erioko velela. Mai ayara. Ukina ape ya ntikwa. Na ikoko.
4: Muna miruku sapama. Wotepa orera vava ni kumanahu vava.
5: Hanko ni na ape va moha. Tiyo kweya. Tiyo siva. Niye waha kale lihana musi. Nrapie paba ntikwa. Nihiyewi ni more mahi. Na vinyaka ni voche. Na kanyiri ni aju. Ni maka wakani. Epia emuharie yo. Na kanyiri mu ntikwa. Nsampora okwa chiri wa wakani. Nihelemo kanika mmoha amahi. Nihiyeni chwaka wi. Ewelele wa mahi eneali. Munata nyira wakani. Wakani wi nihishele. Na vinyaka na kanyiri mu ekoko. Nachuba uchupuliwa. Nihiyeni chwaka mitala makuma sheshe. Na kanyiri mu pama. Nrapie pama iho pasene. Na nyaka ni helemu. Na kanyereke vakani vakani. Lawe makene ya wakwa nemo. No kala we muja ni shima musulaka.
4: Muna. Kotamalo woka.

0: pangle ni pani miano na kala monimo bon dia mwa gumi
1: dia ni kala brida peñi vi
0: mi era mwa gumi dinlo gana ni muli patiga na pa
1: mulo gana mi enrique sereva alo gana kuda matu wa mararu kuma wa mwea
0: so enrique kambe nuko wa mwea wa
1: mwea kuna kuwa adresu wene kule problema
0: Pino
1: ko radio no lino
0: nada kulima kata miavina ugawiwa mugawiwa kambeni na makwania jwaka da bumbani
1: niyo kadina na makwania jwaka na mpogolobo zivala
0: so
1: na kumbile la bale pena na kwania jaka da buno ya umeji mtempo vina guna hapur sora haba jile festa o
0: nde nzilo
1: nzilo para yo ila edie mabasa osu zia mupa mani so jela mada bae diyo
0: kinkala apa daina ali la balaba pedo mo mangira ni matakuluma wa la balaba bae woyo no mukuru kusa mtu ne kamvenya kamvenya wene turo
1: kamvenya wene kamvenya wene
0: bae no tamalan mukani o mambes wa tima mvrona kama basi
1: wino vina gu odinyu o radio ni vina gu maligere makel maligere mo pama
0: no tamalan no tamalan yamba apuru sora liga daule gadaule omukuru kuyo omukuru ngakavenya to venye wabe weyo lipi drogo ngakulina masuzi ya davi guo sanzilo no ipigiri pigiri padile makundi venye pa otabu yati mwenye uno jethe lododiwe na masuzi yao njyo kimanyazo kama bagaute omoni so puru soru leka urudo mkalisani ii kufi yede vene mo kavenya wabe urule soba baba sando sokoro bondia mwagumi
2: nakumpene nyo
0: mieda mbubi jindo gana ni mulipati gani
2: jindo gana abili nyo kumi ni kwa dala
0: abili u
2: si
0: wani kwa dala mruda gani
2: bairu botao
0: obotao
2: si
0: Baluna kwani ajwa koko botauna?
2: Ah, okuno kanana kwani ya Canada.
0: Kao.
2: Si.
0: Mwaba na kwani joka?
2: Meri kuna mba na kwani ya kasuka da muna kana na murendele.
0: Ana masuzia kwani le joka da nikuru nawa nzilo mnateza za lugari.
2: Meri kuna akale akutoria bo.
0: Aha.
2: Asuzia beretu.
0: Meka
2: kale hapa la kila manga nada.
0: No tamaran, mukane oma mesu watima.
2: Obrigado, yamba.
0: Yamba.

0: Otanyua kamui na mfune muloga na nga, bondia.
1: Hey, bondia, bondia.
0: Mwa gumi?
1: Na kumepena nyo.
0: Damu gumi, dinoga nani mudovi?
1: Muloga aso boy Tony Omutepea.
0: Boy Tony Omutepea. Kambe ni kwa Omutepea wa banu na kwenye jwa karabu?
1: Majina da kariloge do vivala, eh?
0: Hmm.
1: Okuno kabinai.
0: Kaoene.
1: Oku nada, dien tepesa pumbayro ni kadimonde nada.
0: Mwaba na kwa niye jwa kata purumfuna mwaba ya zilugwa napa?
1: Niye so dafna so dava ikala kuholele ya waliji.
0: Hmm, nga boy Tony da hene?
1: Nga miyo toa boy Tony.
0: Hmm, kale la wene ndewe.
1: Taza, na ikale ya kutambea tuwa selu sabi, kuno kata kwa kwa kina selu.
0: Aha.
1: Yapa miyo jijuene so.
0: Boy Tony miyo nutamala, ukani mwambesu wa tima, mfuruna kama basa bakani.
1: Brigado, brigado, yamba yora.
0: Yamba. Kubina moza na mitala makumararu na miraru. Dadone bwereza gapeno zipiwa penwe. Akala yelu ila wikavaikoni ye, nufanya za mento za denetwa. Oh, bondia.
1: Bondia, bondia.
0: Mwagumi.
1: Gerard Lucas Gauti.
0: Ah, kaluga ni so Gauti. Banu na kwa niya jwa koko wa niyo?
1: Nada, na kwa niya yaka di mwana ga...
0: Ani. Lila?
1: Lila, lila. Na kwa niya mwedi mwodada kuna.
0: Ye, abwa yaka?
1: Nada, mwedi
0: mwoda. Mfuna mba ya zelu gani mwana ulu na mwedi mwoda?
1: Adi mfuna ula unuwe na zelu.
0: Haa.
1: Kani egumi.
0: Aha.
1: Kunuwe vina kuwa dogo shkola.
0: Aha. I'm going to go to the house. Mwere mwada, bewa. Mwaka melo mbuchanga wa mie kadao vya gazelu umuradi yoni. Nda kulele ileka. Kanyo ngele zelu za kabayobi. Bondia.
1: Hey, bondia, bondia.
0: Mwagumi.
1: Na kumwepeno nyo.
0: Mieda mwagumi, jindo gana ania ni mulipa digani?
1: Mio boy toni akeno bairo mluwala.
0: Chini vina boy tonu luwale ni?
1: Kadilo panyana mtu mine tamina kaya rakanae.
0: Dan.
1: So misia ji.
0: Misia ji?
1: Si, misia ji, si.
0: Onada kangasi?
1: Onada kakumi na karuza ya robaliwa.
0: Zelu mwa misia ji?
1: Majina dali akali manawa zelu. Komo ninga nada akali manawa zelu.
0: Ato.
1: Si, nipo za ina akali manawa zelu miyo tambedi gamandaya. Komo uliveno vatakulu vatandaya akali matu olelea.
0: Haa.
1: Akali tambe ninga miyo to.
0: Ah, no tamara ni mkani umambesi watima mfurona kama basa radi msambiki.
1: Brigado, brigado, brigado.
0: Yamba.
1: Yamba, yo.
0: Ah, miyo kadiwale mchito ya ngabu ilaga avi. Dile, malovida njibania. Mtenga ya wela mlebe. Utengo liva kubi 87 91 12 657. Oguelamu mkwegwe ni moda. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Mwagumi.
1: Ikala tenu.
0: Mieda mwagumi. Dinoga nani ni mulubi?

0: Otanyua mfune mtanalo kule. Bon dia.
1: Hello.
0: Bon dia.
1: Bon dia, ebumia.
0: Ije nembo eni nyingeta, penu enyu.
1: Iye vina nikana.
0: Lindoga nani mwini mruda ubi?
1: Mwloga na miyo malembe malembe.
0: Malembe malembe, mruda gani ulinyu?
1: Malembe malembe okuno inyasoni, zambezi inyasoni. Komani wene kuno obereo.
0: Ah, nzalani ndi malembe malembe kai?
1: Sese.
0: Aha, wabereo, kambe ni banuna kwenye ajwa kukua?
1: Ya, ukuno nzuwa bai.
0: Nzuwa to?
1: Izuwa ntabwa majatu anokuwa. Mungi makunate virutere tu. Nizuwa ntabwa.
0: Mabasa. Bai, so malembe. Iyo nifuna nukta malani. Ondi kinyilampuno mkamalinga ni aradu Msambiki. Mkano mambesu kwa timam. Vurona kwa mabasa bakani. Radio Msambiki.

0: Vurwanani Mabasa a Azombwe.
1: Mabasa a Azombwe.
2: Aba Mabasa a Azombwe.
1: Vurwanani Mabasa a Azombwe.
2: Okuno Radio Mosambiki,
1: Zambezia.
0: Mabasa a Azombwe.
1: Mio duno Vurwana Mabasa a Azombwe.
3: Ni wele rato wili wili mabasa ni aba a karogana miyo mzombwe malili yo vruwa na jibo eji alivatado eji ya zona negra mpumaloga yene elaga wii mugadonaga miyo dedaga deru deru mugadonaga miyo na mwana mkwaga nona mikale lozo wila divugule zo obwela divugule maketa miyo andi patava mrana nivaga nona iyo nilaga wila jamaka maka wila iyo azombwe nikane wiwanana nikane odiretu maruma Miralan Mew, eji vinagwe kusaga epadi ya muselu funologela yo siku ntinadabu no kalaga muselu wa omaga matelo ma azombwe. Jo ila masakabano anonea azombwe antelana ewanaga Miralan Mawa. Nona mikaluganizi mfanyi na wila iyo nikane marma Miralan Mew ma ozombwe. Wila nizoe nikanaga mura la wadiretu, nizoe vinagwa nikanaga uiwanana marma batakuluve uyo. Nona aba na mabuza mena uga babena funa wila iyo nilogele. Obe na kule epa diji okuno vamoza na azombe akoyo ni normela we nyo vina guwa mukana mubwele we nyo vina guwa mukana vina zelu zenyo yoni logaga wila nyo vina podi okose epa di ya mabasa aba bari mga ntikitela mitaka zenyo mtikitela ga mchito obu ombira yoni laleaga mkalaga wa 87 48 8 15 63 iyo ninotukula noenge sila bari mga nilebela muruda wenyo na vina guwa zina nenyo. Mwanyo vina kufanya vakuvi, apano vachuwabo, munga funa wila mkose epadi ya mabasa aba bari munga fezeru kuno kambrinyani ya Radio Mosambiki. Mizi ni za omembesi masabudu tene, yonotamirani na vina kwa ninoko saba maza mabasi aba, sabwani eji jiji mfuna iyo wila na agumani azombe otene, wila nigumani zelu zote ya nutiana, wila no otene nifanye zelu ya makamaka, zelu za dire tuzimfanya wila iyo nedena mwilabuni mweo, wila nikale azombe, abale anroro melo, nikale azombe, abale ananganilu wa wila babene afuna wimilela omangwana wa elabo yeo. Nonato, ninga marogila meojo wila epadijo kuno kadiluwa mekadikana azombe akuyo aba afuna onakela ologela marma musili ubuadabono. Yonu waru gunchela mikombo wila niziwe akala awene mudila mzila na weda mdiretu akala vina guwa egumi eavelela mpaka okuno. Nuna yuno rugunu chila mkomo marma muzombe mkweo uoroma mwono mkweo
4: kopene na miwao tene Radio Mosambiki zina ni kweli wa anifu kadri baito niliveneva yowi nikana solo gela makani ampuno mkambiri nyani mwa Radio Mosambiki yowi dino wako kumeza azombo otene yowi mukale dea nyuo na iyo.
3: Nuna pomonemo muzombe anifu kadri nitiaga vina guwa epadi eji nikana muzombe mkweo mfanya epadi ina guwa. Nuna moyoni muzombe mkweo
5: moyoni nilikuno ukambilinya ni ya Radio Mosambiki nzina nagadili Izau Xavier delokuno nilogele dhamuselu adabuno.
3: Nona normela wila mabasi abadabuno anakala mabasa amfuno zana gano za maka maka vadidi nufanya la wila nyo vina guwa mwakuwele azombe akunyo amfanya epadi jokule wila aze akale vuruwa na mabasi aba. Nona muselu wa maka maka vadidi sabani iyo na azombe onofia muzeno amfuna iyo wila ni magematelo mbwenye jamaka maka iyo kana medelo jamaka maka iyo kana vina guwa merelo adiretu aba amfuna onika mieza marma murlani mweo marma vina guwa matelo eo. Nuna nizwaga epadi eji ya machukuchula aba makani nivuzoneo tintine noroma wona mwenye jowila masakabano anone azombe antelana akanaga mura la wadiretu akanaga mura la watima wona mwenye.
5: Mamiyo masaka abano inde akala azombwe antelana bakana mura la waderetu. Vina akana enagu antelana baika na mura la waderetu. Malabo menji vina pata azombwe vinjeni. Aba ankana mira la yaderetu. Ano gila tela yano chokochela dhawa wa mura la nivawa. Ii akodo kana mira la daderetu. Vina ano gila tela ano chokochela vano akala omakata miyo ena anafanya mira la ni mwawa. Ne eji, nelolo gela vino songoro.
4: Wa miwonga muzombwe, jinona yo wii ava nene, otela kawenga mwali puriki ava nena apa mamura lani mukala makata miyomenjene ena guwa kani wanana ena guwa ankala osisi gulanene ena guwa odwaga venyavo mpaka nyamuko aloga ya miyodino venyavo dinzada vedelobo yogwela vati inenga malogon kusazavi ono venyavo vina kisha kavankala wiwanana kavankala wiwanana kilogwe atuotene ne mash akalao ena guwa ani wanana ninga nikuruntune nazombwe onelo waga miyo kani wanana sabani ava nena apa zikalao zilobo zo winjiva zinatra para zombwe zilobo zo winjiva zinatra para zombwe sisuene zintra parvina vamura lani ma telefoni anotra par vamura lani ava nena apa unzombwe aga kana telefoni onkala mu telefoni nivi onim kosar moso onkala mu telefoni nivi ivine jile morobona aga fiaga mona wilai anoli mu telefoni ni obe musuzi ogazwa vamatuani ja ankala makani vamura lani sabayowi muyana wali mu telefoni ni ankala makatamio menjene vatakulu ivamura lani
3: mobolonyi doila masakabano enoru chawa ona azombe antelana akanaga mikala za diretu ewanaga mrenu mao
4: enorucha
3: nona uona mwenyu chini entote chamakata miu vamura lani mwaruma azombe aba endi antelana
5: nona mwaga entote chamagudu lano vamura lani wa azombe masaka abano enjene inkala uona vilo bodo takulu bofuno otukule la vamura lani mulo bana kalakana Muyana onobwela anve de ole ona. Bagazu wawi miyo dinkala na mutu mwina vatakulu. Mulo bana agaweda agadhuwa mudhila onafanya ayana I ona wangana ayana bale ninga okodela ompita mwadhi onaye vatakulu. Eji inotota mulo bana onve da muyana wa mudhila bagazu wawi okana muyana vatakulu. Na muyana wa mudhila. Muyana wa mudhila peno onoleba para mulo bana vamurala ni vae. Imesaje gavoloa mtelefoni ni mwamulo bana muyana gafanya makani. Eji enotota magudula no vamurala ni. Mwamuyana vina mulo bana ole onumoneye ba peno. Bamutitia tima mamune bagela wi mamuna ga kanfia peno ninga mulobanole. Eji, enotota muyana okomsaru omwangana mulobanole peno onfuna. Nonfunoku, onotota magudula no vamuralani. Vamuralani jaka vanakale nrio, vowi okala mutu mwina, uli umburo obule ofu nokala mulobana ole wavatakulu.
3: Ole uli mamune.
5: Ole uli mamune, indi. Eji, enotota magudula no. Elobo engujula mira la minjene.
3: Nona kito wona mwenye chini mfanyi lecha. Iyo azombe ni barele. Wila nikane murla wadiretu matakulumeo. Wila nikane wii wanana wadiretu. Sabaneni nga malogi lanyonjo wila. Masiku menjene mwana mwenye nukana vinagwa sile zifuna yena wila afari za mwila boni. Esi vinagwa zagana makata miwa muralani. Mwana mulubana vinagwa obe muzombe wa mulubana. Okana vinagwa mere lomena amfuna yena wila asaze ya utakulu. Akosaga wila batakulu vaikale na wandana. Nuna uona mwenyu. Chini mfanya la wila iyo ni ikose ni gakala vamura lani.
5: Enofanya la wii ni gakana makata miyo vamura lani veo. Ni ode ologela da vamura lani veo. Ni gawona wii kaninodo ologela da vamura lani. Da vamura lani veo dini pata. Enofanya la naafe dele andu mua vo wii aniva emambo. Azombo enjene, aga kana makata mio, kanodo wa fedela andumua. Awene, anubwela wii, andumua, esaka ya wa evira, kae esaka e Jehova nene. Neji, enoni eleda munduni vamuralani veu. Nigafuna wii nuduo songoro, enofanyela nivuzie miambo dawale, vo wii mira la deu diduo songoro. Mulo muya nova nene namali ono unzi wa mulo bana aga kana makata miyo. Invejo wanga na wi dilogele dhava murala ni vaga vo wi duode duo usongoro. Onubwela amuti ye mamune peno adoe na mutu mwina. Mamune jova nene kaya elobo ini. Eji ni gaubwela mulo bana akala abale kali makata miyo menjeni na vamurala ni vae wobwela peno agilatele alogele dhava murala ni vae. Mwadhi otawa vowia wene akana makata miyo. Mulo bwana gawala munduni podi batela. Muya na, yene ninga okana zelu jile wimio diga kana makata mio kadigila telebadilo gela mulo bwana muna onamfanyie onokana mena makata mio iaga kana makata mio nao buwele vina penu atawe adho songoro
3: amuti ya zwa ambede muna
5: ambede muna iene aga gilatibo obwela unelo na wii masaka menji onta hawa murala ni dimio atu ya nati ya mio aga wala munduni vina anokana murala atima neji makani kae etene amurala obule dumodhavo ontawa masoso hawa muralani ninozo wawi murala nkala ninga nyaza kao nyaza enkodo kana mutekuteku ntao bimite kuteku eni vadia vamuralani ve niga kana makata mio niga tawa iyo kanina warale kanina kane mirala dho warala niga kana makata mio manilogela esi sigoma nineloka na mirala zovada ovanene aramea azombwe peno amagamatelo mukapela aramea arameleni ovanene parato magamatelo peno anje de la kanema araru atanu nae maba peno bae manava die mura lawa peno nigangana pa enofanyela ogamusa kula mutu omusa kule na murima wao otene ogaemusa kule na murima wao otene wewe unolio wangana otakulu unolio wangana enagu amurampani nigamusa kula na murima wao otene kina niruche omagama telo peno mukapela peno urizishtu neji enelo nikamieda nuode usakula bani mfuno kala na iyo vina nigasakula kani wangani munduni peno abale amurampani dizu wa wiyo msakule mio kanako bere peno okodo kana wae vamura lani ve unigae wanana podi manikana kobere kunone echa vadidi niga ubuela niga muya na amfanya mulo bana umale okana dhotene kanko savo ilubwene sabani dhetene yene olofanya kanzi wa dhinda novi peno sabure peno sadere neji enofanya la wii niga musakula mutu nuode olabela para dhilo bodha vamura lani ve u dhetene dhinfanyu wapale dikale dilobo dilabele iyo notene
3: nonato zelo za makamaka vadidi zimvuro na iyo muzizi obuno mwa epa diji ya mabasa a azumbe mabasaba ankwilu wakaloga na miyo mzumbwe mabasaba mfuna wila sumana notene aguma ni azumbe utiano tiana wila nilogele miselo zimpata logo neo miselo zimpata logo neo na ozumbwe nona ninge ikali lwe wila ni kamieze unwa wa ozumbwe woyo dabuno nilogela ga muselo obu wa omagamatelo mwarma azumbwe nona joila masikume njene iyo azombe nufanya magudula notia notiana vamurala nveo nona kito chini mfanya wela iyo nifare chini mfanya wela iyo nikose ninga mikalilo za okamieza wi nikane murala adiretu nikane wi wanana matakulume wiyo nona bumuse lubu onlogela iyo siku ntina dabu nonubucheza laga wi nyo vina podi okose ipadia mabasa ababari mganile bila meteka zenyu mulibela gamuchito wa 8 seti 40 8 15 63 iyo notukula na wengesela na nzina nenyu bari mgaleba nzina nenyu na vinagwa muruda onle binyu
6: kanoga na miyo.

0: Alô, boa tarde. Boa tarde, nem lugar nani muli para gani. Anian?
1: Aqui, dona Sorla.
0: Dona Sorla. Da bunoni funa na ati timi ana masunzia sabani sumana jawa to nziro ali matangani yom nuna gavi mabasa na masunzia.
1: Yeah, na masunzia sisi kama masunzia so kala ring ni ya vitu masiku mengi.
0: Hmm.
1: Aku siku ya jili gasi ayo. Tahu prosesi ya lo pasar mati. Na ayo ano sunzia dah.
0: Ano jomba mash.
1: Ano jomba mash.
0: Oko ano soro lai makansunza.
1: I'm not sure.
0: I'm not sure. Baito, hiyo na utamala ni?
1: Sisi.
0: Na kusaka vina ambara ni hena masunzia?
1: Egal.
0: Yamba.

0: boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Boa tarde, Niloga Nanimo Liuvi.
1: Niloga Nanimo Lucas Jocuno, Onamakata.
0: Lucas Onamakata, Davito, sou Lucas, Matanga Anzilo, Onamasunzia. Ele é Davi.
1: Eu não adreto, abale, Ana Mento, Ona, Ona. Nona Gavela Kalina Masunzia. Mas o Onavi, o Iwavi, Iwa.
0: O Iwa.
1: É.
0: Que monsiba Davi, Mabasana Masunzia?
1: Mabasa bana masunzia. Mi ova nene kadinzi wa mpadua. Ekala vwendiri biyamurima.
0: Kini?
1: Ya wila. Atu obi anamasunza enjene. Anofia mpaka taro ya naukumi ya naukumi na wili. Kaya ote nene.
0: Kaya ote nene.
1: Aha. Kala ena barbari. Iwo taga wengesa. Obi pene wengesela.
0: Wengesela.
1: Ya. Não, echi eno wiye da munduni mabasa ote na kosti le babi omtan o om aboso goro na masunzo. Nozi ova nene wila osunza ova nene kobiri. Masiku mengi uniwa wila hii nika na porova kobiri. Nika na broshura jo kobiri. Na vina na vina. Agora, mwano no kusaya kaya antero ngamala oniwa wila oshumari sabwa kanzi wa wileri echia masiku mengi kadinzi wa chini mpadua majino nanga bamasaka ya peno loge za wene peno simile maze masaka bala wale kaloka la wale validi majidano na wila mwana waruma oziwa wenge sela bagana taro ya na wili ya na uraru odu wanzi wa wenge sela kanziwa mia dindo kada ene yura milogo zio wenge sela nataro yana wili
0: yana wili
1: ibare bare
0: segunda klase
1: segunda klase nonova nene kadinzi wa mtu nofia desima desima segunda klase adisi waga wenge sela
0: ki na padue suene so ababi ya kose dhafi nafanyi lafina waka miza imaba
1: sing ibare bare elige wila mwana otene obi badu otene onofuna wila mwana e avu oshkola nona akane mpere kwa shikola wakulolie. Majimasiku mengi babi podi akose guru do oteve ni wila mwanae azioge wenge sela. Majikanzi wa weo unomu etamaru dhai, unomu logana dhai, okosaga dhai. Una ayemaya vina masiku mengi ogela wila kathao unokono dusu nzia echi nkala dhazi, nkala dhazi.
0: Kamfuna vina.
1: Agamala, kantana ala. Agamala vina unukula dilae unodo on the way.
0: Namasu nzia walu kanzilo bela masiku mengi ni vina babi bilua kandua wa shkola wa uvu uzera zimpadua na mwanae.
1: Ben. Mlugu bela mirimadhe nyuiso. Mia badigazi wa wila dimu ikamwana go shkola dimu lebili wa shkola wila sunzi. Nona nigafia kunti ya ninkuwa prosori wila hii mubo wa shkola mwewe.

0: Alô, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Boa tarde, Nilgana Nimuliovi.
1: Mulugana Muniri, kuno makuzi murda omegon.
0: Muniri Makuzi, Kalugani toso Muniri. Yura bunono nifuna nasiba na masunzia. Nyumuna ona tavi, makamakama basanti dani, mpomoani, mashkola.
1: Ana masunzia ukuno anon sunzia. Nga zawani mulugela andumu amalolo go kuvano. Nawani anon sunzia maish. Ijuene yawani anufantar maish.
0: Ano yomba.
1: Yo nozo kulo shkola yo wageza awene mashikanda onada
0: Nyomuli na masunza.
1: Mede na masunza
0: Musunza klasi gani?
1: Mede nkosa desima primeira.
0: Desima primeira klasi. Karuga ni belua masaka mingini akada desima primeira kanzua wengesela. Ijoi baribari nyonga na muna shkola. Nga na masunza. Norumi elesweni?
1: Normal se sabwa anama sunga yena kwaga alisalamu za nimi akalamu ainzi wa wenge sana
0: Kanzi wa wene? Oleba anuziwa?
1: Apa aganu wenge sana vina.
0: Oleba vina kiri.
1: Oleba anuza kazi nligana nada.
0: Anleba miongo tu. Masha wene anokosa guru wila azuele bochilobo.
1: Mas anko saya guru kae tena.
0: Ano adamila ni nyu munzi wa wila kadi sunzie jinkala lavi.
1: Mas kae tena.
0: Kae tena.
1: Akala anko sa akala o ampaza de logo da.
0: Ano paza.
1: Je.
0: Mafuna mtini kwa komezo gani makamaka?
1: Yera afuna nzie wila awene sempri akane vintibi. Wila azwe. Akosebe zing azweke zinko sana.
0: Baito, no tamalani.
1: Ah,
0: Yambayo.
1: yamba.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
2: Wala, a muna akalo kika vihera. Muna! Muna!
3: Sakeo, tishane mvira. Murima wo tepo wipa. Yokala pachwenda mara.
2: Nari muna. Julieta mukumiso wote sene sovira pama akilingwe oyara.
3: Mwaikarari sapu ya.
2: Veya ni mwana ampanye ya owani. Kina tuna wape etu awi etanyo otanya vavano. Mwosu wela tavale muna. Kina tuna wakavira amu haraka.
3: Hii haki siveli waka. Vano oho pwele chwene.
2: Kina tuna wape asoja sosiva. Ena akalihera amu haraka ekumi ni ekuma ya ekokelemo. Kiwale murati yoni wi ihopa sauma tiza pama kitumeni kusi. Ihopa ishe ikani. Tiwengi suwena na wape yawa.
3: Ihopa sauma tiza pama. No kala mwape ya ninajuva, ekoko, nari mukwani. Sinto kwa irioko velela, mai ayara. Nkina hape ya ntikwa na ikoko.
2: Muna miruku sapama. Wotepa orera vava ni kumanahu vava.
3: Hankoni na hape wa moha. Tiyo kweya, tiyo siva, niye waha kale lihana musi. Nrapie paba ntikwa. Nihiewi ni more mai. Na vinyaka ni voche, na kanyiri ni aju, ni maka vakani. Epia emuharie yo, na kanyeremo ntikwa, nsampora okwa chiriwa bakani. Nihelemo kanika mmoha amahe. Nihiyeni chwaka wii ewelelo mahe neali. Munata nyera bakani, bakani, wii nihishele. Lanyaka na kanyeremo ekoko, nachuba, uchupuliwa. Nihiyeni chwaka mitala makuma sheshe. Na kanyeremo pama, nrapie pama iho pasene. Lanyaka nihelemo, na kanyereke bakani, bakani. Lawe makene ya wakwanemo. No kala we muja ni shima musulaka.
2: Muna ko tamalo woka viherani mwai karari sanyu ama araka ni mwanaka anamukala osiveliwa ni miyano.
4: Mwere sihiano mujeso osiva siva ni ikani kani mukale osa mure chelen.